kya zarao SNS 9 e shabatama sihar ka shihunen ka ani cinema ngkha shanude borma kami ke tak toksha para hone shamani sing kana ano rechap mung asak sal kedakma angka rechap mung rekok thai bo asak sal kedakma simi no hini saka sabone rechap mung bo sai malia angka hai pano khaklai o rechap mung no khana na hini koi hor kana angka khana na di to mung no obo yang ka tang mung saka na kre angka obono to saka abo bang sai miya tam ni angka asak sal kedakma asak no sui jak angka ang bo rechap mung no khana re nai bana angka khaklai obono no sahor kana hai mat tongo ke khana nai di ta khuk shanu ke jo to khana tole mare ki ching shong no ro ko khana di o khana ta tok ra chap mu sara sa point dog megahertz fm o jin ta wa

nikoi har jak bat chapong phiao zara wo ani ro sms phaisa greing kai tam kleine kontung wo greing kai ani khana tok sak mane ra chapong no narok nan khana ra nang ge kha klayo or chapong narok khana tok sak nan khana nai dik a te khana tong di panda paya shang zara melai no khana tok or chapong bo

Jeng dal bidal pandawa dal bidal haraja mong kana lai tongo kok prok te hindi sa pul tak raja mong kisi sa romantik haraja mong dok sang kana lai tongo hong kai kia zara wa hana hai kana di o zara wa kana tok raja mong narok ni bagai kana tong di te logi tong di panda pa esak zara zara studio wa tong sa kang arze binota narok ni logi narok no kana tok raja mong kana lai tongo.

lamso go boram gunang opandawa ang para kami bere mang kurungsha kami o phai sok paikha oro khoroksano malaikha boram gunang khoroksano ke tabang boboin kok salai nai boni laibona tui salai nai ka